0: Lutma chat chat a du tang ma na syem sik chat pin sa kya tu yela chat pin ye da re nanin na du chot chang ma yong de tin ma so pu so phog ma ma kon mo som ni chi sa re ma na ma ta
1: chana ha ji sa yam tong sun sa yot sa na ma ti ata pu ne zera zan na khusus sa ya chana de sa na ga ti jin kul la yer za ju nasta bat pin ya kru ta bat pin ya chi chi ta ben yo ju jin ka
0: ta na ji ne ga ne stran ma ta bat pin Tana Koltan der bat diyor. Koltan sterif fik zorşet bin Koltan. Nerema tongma met. Nakili da sterif fik zorşet bin Koltan denci. Diya somana du tabat bin. Diya somana stranma tabat bin. Nas tabat bin. Diya somana kizde kro de nakşan denci. Ma gangma tapcan ya. Kasa. Kanji
1: nakşan bu matte çi.
0: Nakşan bu mana riyalen ko patkri de la la du panchen yara aspela patkri la.
1: Kasa.
0: O de çut mutin. Dari mas nan la toba mat smalla. De nakşan bu de mana nakşan bu tabe.
1: Kanori sakatika yantes malap tok zef çek na çut desin ista patadu.
0: Ay niska jo niska.
1: Kana çut la çide batin.
0: Çut la bro jo zada bro. Ja bro zat pin.
1: Kasa.
0: O. Bro la sinyalo kong mo gos bat pin. Rina, Rina Burse, Sinalo, Chiot Nakonsa. They loot with Pilla de Rgunla de Sau Nola Tangmana de Lutpu Bambungu Dangra Tangchin. Do Spilula Pinchin, Cato Stony Lutpica Sarse. Do Grim Subsena Cramchin, Bomo Saga Cramsena. Tara Ode Spiti Lutpu Bropanchin to Yaranspera, Bropan Mother, but. Sinyalo nang borse na de zaku. Tana bro toga ma pan ma wadish biti lutbu toga ma pan ma chuti bro le pan chintu. Tana bro ma mwono cha. Ja bro za cha. E na sun gong ma sharin le tante. Shada cha ma na do melda.
1: Baksis. Tana de wakatika yantez ya pangasham tukla ya bakhtun yolan sang macha tuk pa ju. Tana ji bakhtun yolan si ma la sisro.
0: Bastan jalan sepana talab bomik ti selo ni sum sakpa duget mana dan mabruk sepa nambu takcin ia somana takkan kiong se du tak se ia la somana du jak se ia somana ni si sepana nambu ni cesa sum si sepana nambu sum nang mar baci dan pe kal sum cesa sum cila cik cila nambu cik cik mar baci Yala song mana dan pe kal chik du tole kesha. Ni du lo ka chik sak pa go de. Ni du nambu thase thaskan kyong se du thase du chase ni du la tana li thase rin chik khorang chik omat. Shke thas bu la phruk ping chin phruk phruk basa. Shke thas bu la mene bing jam en phruk bu bal bu. Du tana yang shes khan chik kyong se na Jack says, come, Shuksena. Akata pig, they get the pig tongue, they get a shin chick, do a tabatans and us, Snabu chick picker, Aka, Nanaja, Chinchik, Pudica, Ustat Puss. Sia, what is the other, but the man says, Odo Koran Tion Chinto. There is a gentleman to young Koran Pesum Tion Chinto, Santed. Do Sally Conse, Yon Mizuk Chabas, Pinsena, do Shatazua. Shat, oh, the Siavna. Shatin, like a snood in the shatin, like a zillion, like a shatin, do Sarchukta. Nidu Chutan said, and the bass shatina, Yasomana Nina do Temja. Temsena Bakwa, Bakmoid Nam, Bakwa in Nam, Shuk, do Temja Kasa. Momos are do Chas, do Chas, the Ganta Pet Dow, Pangmala screen do Tadi, the Postmutakpa. Zuba.
1: Dana ordu tuğla çaktın
0: zıbana. Kasa.
1: Sana duğa agar katon ya bakmua katon maskunna du kralba tuğsa.
0: Du kralba tuğsa. Pasi damen yod me de rasi gunti ras buman admi tovbat pin. Ja o tiyar bat o losum sakta. Baston la. Kaçulla sonse braz kionsa. Kaçulla sonse braz kionse ni baston bata. Mona kaspo baston tuna. Şava tanade kana baston la. Ya somana zaman sum yonzere tanta sap chantik baston chik nis santa
1: kasa baston tena baston chik
0: o nis
1: ya chik
0: ha
1: sen morsa zere
0: ya o sen morsa na tana o de sap chan ya ga ta de o snani na ya nikshin si chang tang ma to shop
1: bilkul
0: ngati du le